Nang odi zo hazo minisusut di taplay ko ngavi inambo da na nakaintutun na di minggu nakatahib da kumainsan di babay na panagi. Montok hazo sumusut iti insan po ang odi zo sinupo di tapinay Edward Kubot. Hazo ni Erica Edward Kubot pahambusan ko ang nga na hazo diti. Sumusut man tadi Madius Joponi hazo na po nga iaitan kahangadan ko da tanak sino po hazo diti di hazuk hazo di Vitalis Ninin inuhod atunisan di Mark Paul Baklin aming ka nagi hazo di Erica Edward Kubot diti. Hozo di Erica teko i Edward Kubot bot benaik okon ko i Erica Edward Kubot sandi kinawa takaw.

Dabay no jam ka vaho tango pa damo na minute dong nga subabid. Pagunta ko tapinay ko nga bi, tumiyamos laid ka sa himbahan boss kadazan, katakwadan, kakalpo miyam pay dagay. Montok di TV yo toko po ko Zuvan na tavan inombo da pipio to pinay da pinapahiyo da pipio banta da id pipio uvang bo da mituvong ka di dong suvab di bay no nagana ko sa da yo id panong hud tawaw ay kudat keningaw panong id ranaw da bay no magadaw na di ka dato nga atahang o tavan. Pahing ko po tabinay ko nga bi, iti no ko suvan tavan na tanaw bay no imantad iti o kito maza doy kapabalan sosyal do mit Malaysia. Dong suvam umasam din pi pio kinay zonon bisa sodap nga ingka nagi om nagi dong sodap pi pio kinay zonon. Yan pa'y maninggod. Umasam na ba ito? Gontob hinasu tahong panam 4 darja Celsius na takawas ang tasibo dumang panam 5 darja Celsius. Dadi ang palano ang ababazan niya su na nunungo na mo na papakazan tabi na ay na tanaw may no? Di kanyab kakalpo na kiva siyavok hisun kakalpo na out na tanduhi ko so tadi pengko po hansan to ko da taduk tadaw timpu di timikot tumaggak yo siabuk hisun iaw kapogawit na kahidasan ganyo kinangot ko zaw di Stella J Ansibin Hozuk

Hot Zone di ti mantadi Cliff Richard Jr. piginavan di no punso tapi naik pengabian san his ginawa no kongo di patokadan do sa kadung dia zoom mantad pa di jam ka patong pan minit gisam di timpo di ti muli kudi na timpo bantok di ti sa himban bos kadazan au na hide sumabahi o bos do sina da jam ko si zam dongo sebab di ti san na natahinasan lagi o kapayhan ngabi nakahambus na doong o suwab diti o kibadi muat dati makiho dati onu o ano iti hogoh do gatah do tadaw bay no nadi muntok mamumutong na gata iti no hogo do gata ino tayo mo dagay mantad ko tinanan pamunan gata sabah kodwong apat buhan iti ko si Zam. Puhut gata na po nga si Zam lingit opod sin sa kilogram. Gata kopingan ni Aw na Ub grade kaiso himo lingit apat ng panamonom sin sa kilogram. Gata kopingan Aw na Ub grade konuvo apat lingit himo ng panam si Zam sin sa kilogram. Gata kantalan grade kaiso himo lingit duvo ng opod sin. Gata kantalan grade konuvo apat lingit tahu ng panam tahu sin sa kilogram. Gata si kalap sa lingit duwa nga padam si zamsin sa kilogram. Iti na hogo do gata do tadaw bahay no. Kau duwa nga padam apat buhan ko si zam. Tadaw ka apat. Do mentad ko tinanan pamunan gata sabah. Tapi na yung kami kiba ni makyuni ko sa dohozo songkoton. Kiba diti no pamgisam na timpo diti. Aw ko pakausan ni Jesu to kiba pa yung hod diti hozo na paliti nga iay tando na kain sadu na kampung Janim Gili.

na tabinay ko nga bihan san na puzay ginavo kahahangad ko sa iti hozo hahayd teko song koton iay tanda na kain sadu na kampung tabinay ko nga bi pupusan ko na di miyampay hozo tovi no iay tanda oy kinoy ngan tama tasundo di datu Wilfred Modilis miyampay pupusan ko diti boss teko boss datadaw bay no ipiandad andadzu kagingahan sambayang do sambayang okon no poko okon kamantad kagingahan do ooyton teko boss ipohambuson nga mantad kahangadan suang ginavo do sumambayang kuma do kinaingan si simbah montok sambayang koikot teko otuhok okon ko sa sabab do vinasi do sumambayang ipos teko oiton nga mantad katabazan toko do tumihambus sumambayang sundungi mah do aupo insan kotay mo do si simbah laikot vinasi kani tabinay dadi tabazan na po do sumambayang sasangyan na po sundung tu aw o simbah onoy kiguna katabazan potihambus do sumambayang. Katawadan na minakinungaw, day na ko po nga vi, no, namot, iti no, hozo to vino, do, ponoko, sasamon, kuma, diyazu, i, minakinungaw, mantad, po di jam, kapat, tahong upon minute, do, ngosubab, diti, day na ko po nga vi, na namot, pibabasan.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Alhamdulillah, salamat. Ano na yun, simbahin pa doon mag-grave, makaos ang kutak na balo, malisag onom, sangpo, makarawa minitsi, marakala marambila pantay timur, at tanto na masampo na, sangay minlisag onom, dua minitsi, pamintad na ni bantog waktu, sulat fardo, isyak, marambila pantay timur, tanto na masampo na, lisag pito, sangpo, makas minit, ruisab marambila pantay barat, makutak na balo, makakaos ang kausaan, dalawa waktu na, malisag pito, 20 makasa minit. Salamat. Ano na yung sembahyang padu maghrib.

Sarakan huwag nalang sa gunnoms 4 po makawalo umidit na buti ima jam tama konti ito sarakan ayropain sarangay ni pagsukulan rakan tapaabay ma live TikTok sa Bavi FM si Kanomi kaka Maria Johan ma live TikTok Facebook sa Bavi FM koha pito sarakan jari at abot na mapamupo si rakan tama koha pito tunayan ta ong ka iyan yung rakan tapaabay ma live TikTok sa Bavi FM mutila ani nga mo ong kamin artist Lobo da natangisin maka ong kamin artist Rush Randa kinalasan insyaallah sanakan akan kita makapag-away lagi pahalo maka pasalimin pahalo mariam segment but biasa sanakan jadi akan kita makapag-away ma alaw had minggu ahe ya mariam segment ongka-ongka pinaan bi manjarikan pa-away sakawa alaw ahad mariam segment inaani ang mo ongka-ongka iya kan pinakalita makuhap itu insyaallah rekan mag-away lagi kita pabalik pasod akan kita maganti maka rekan tara sa Marambila Pantay Barat ma ito siaran bahasa murid insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mentok papaylo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gwada panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Kabisanan na tatuang kumada kayo, tayin sanan, tampinay, tambalot ko hamba ko na pagtatuang bayan nati. Ti tatuang tanaw kaapat, kaduan hapo na mapat, tulan ko siyam, 2,200 hapo na manam. Alasanan na tong sanong-sanong kabar dati tayin sanan. Posiko kumadi DJ Dexter, minangambalot ko sa limbahan Boros Murut. Tilamus di tinsan po miyampay ikaw doho LP Rafael Pino si kasalimbahan toko kasalimbahan Bros Dusun it's Sabab FM agisam dot kapupusan kompokon kasalimbahan niti jam ko podom duo pitang atuong ang baluton na kuno kayo kano tuman kasalimbahan niti med frequency itisan watas kotonobon siyam na podom duo titik turo FM nogi id RTM click suway ko Astro Walu Turukusung. Tantuk na po hitihid kasalimbahan miti Lombos Maya da FB nagi Maya da TikTok Sabah VFM. Id kaningawam tenam talun hapod siyam hapod am talu titik iso FM kola ponyo si pitang Labuan sandakan siyam hapod am monom iso titik iso FM Kota Bulud iso kusong apat titik iso FM. Magiwara-wara ako, magilailo ako. May sa ababayan pinatamod na tatuang bayan na makinangaw tako na pa sinding man napakaparanghan na sinding-sinding magilang-ilang na nagari kabar-kabar ang paguluan nanto ko dot manimpun nitit pagyambulatan tako tatuang bayan na di mayampay dua sinding bunga tolundus pinampatan ni Mary Intiang Junis Korom susutanan dat sumayaw rock and roll di Jahari Majai.

Pensedia meneguang kadat itu bal penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikira katilambos gisam taon tisa. Tumanod pangantangan babaswago. Kantakan El Nino na pabay na nga bilag karikot rontob talugad. Teka adalan kulugad. Dot untok tulan ka siyam gisam tulan ka apat 2,200. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod. Napain ko rupo, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, Adalan Kalasu, o Korean Waig, kigunod po saan kapya. Milang mangilag kapailan, babaswago.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.
1: Akan ka mangintatari ila, minggasa na bala, atapat. Mengintetari na pangamantad at mamahiyo-hiyo teka mengindaranak na. Nga alay, pananga si Leonid pangintetari antinan teka pamusrahan dit adalan. Gisam dat kawit at ganit ang kapatayan. It Malaysia, kawawayat mengintetari milad ukuman id siribad pipirat undang-undang dit haramantad tumanud kes antakalim sikul id karajaon id kayanan ginumuan. Ikah dit intetarian teka kakitad kawawayad mengintetari, sikapan na paparupot kumad bagian kikwasa, teka polis.

0: Intimpud adalah angka lasu, linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat intimpud opat minit. Kantakan diti keligagan tomod, lelabino kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, nulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus maliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilamus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nobung idkarita.
1: Muntok dot tengo tambalot ngawi ipengintong dot kasalimbahan mitilambus maya da FB, maya da TikTok, magi nuri. Magi suaw-suaw toko aman toko itong sonong, magi lelah toko nukabar, magi udio-dio, lansanan dot pagirat dot pagyambalutan toko. Okay toko y alo, i-MM suk, tambalot ko, Justina Rompon po si kau hiti in FB ako kung nakitalipan isay tayo ko po kita ako dito no itong apasan na kamulutan maya da FB Julius Wong Wong kamisa na nga DJ kadaw ikaruhang awi Isel Vista Malukun Reverend Father Gurgum Gums kadaw ti Reverend Father Tony Majuat, Reverend Father Johnny Raju, kapisan ng tatuang. Damin Gunting, kapisan ng tatuang, kumada Damin Terry T. Gabil, kapisan ng tatuang, DJLP, nagyan sa nang tambalot ko, hitid, pentanod ko sa limbahan sa Bob FM, tabi po, dapi pabasan. Kadaw. Richard Joseph, kapisan ng tatuang, DJLP, kadaw. Ponsi ko, kapisan ng tambalot sa Bob FM, mas sunong kapiyo, kadaw. Baham sinding dito kanakinang hotos serubat segerit laki mantan di laping jenjongot.

Pagulik ko agon pa dahil birapil pino si Jam kumo duo pagi pinbalutan ko na tatuang pa na. Ewa ko nagi katanod ka sa limbahan ni Tite, kakampay ka sa limbahan ni Tite. O si ko, tuminay ang balut tatuang pa na. Tapi pintutunan ko mada kayo, ang kanalihwad, tumilambos mo na ko dung tika sa limbahan, tikid tatuang mimpun Jam ko siyam. Agisam da Jam ko hopod ang duo pitangatuang. Namuntok na ko ito rohiyan na makinangol sinding-sinding tamod, kaparangahan sinding, idbor, sinding-sinding dusun, katilambos gisam jam kay sa damin sa suwab. Kambiton! Ponsi ko, kambiton! Nambalot artist, tensin masawat. Ponsi ko, tensin masawat. Tapi na yung ampay, tatuang bayana. Amtimpunan takop yung balutan na jam kumoduo diti dat miyampay duo sinding. Twist pinintutunan ni Esther Suisi susutanan dat itinabatos ko di Wilson Leon.

panudukan manginlayt dinahan babarang lalabino takanon dit arwaid arumbak. Pakadahon isto ang kabantusagit, suhut tasiriba kapanginlayt itraytan tindak balas kimia isto ang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunat kitailan, mamamagunat akikit.

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magiging odahay, manikin itadaw ang mila yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Manghub kay di ka dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 aputan isa 6 muntak kapailan sumsuhot.

Kailangan ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kutaguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, kiumur hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kutaguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtal pihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 na ilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan paumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kiguna taguangan kapio. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling o pakar kalidasan paumusaraw.

Kampung si Kawinsan po kumada kayo. Kakaalo po yung tanod ako sa limbahan dito. Sa limbahan, bros dusun sa Bavi FM haratang balot na wagon na kita ko. Tabi pintutunan kumada kayo. Ipinrong odo radio ngayon ka nagi kada kaukaus na tao oraitan ng aran. To, sa kodong na kayo manta di gulo po, terimo dot unsi ko hondahay. Sa kodong ngawi na kayo, kapangunsob dahay tumilambus sa mga balot. Maya ditit ka sa limbahan tako. Bahom si wato ko pati sa pason. Manta ni Joseph Patilo kada ko bisanan tatuang tanaw kapat DJ ang pibabasan no kabarno ka sa noong titampinay Joseph Patilo. Sumuli po ng masan tambalot may galujulita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong Inairo Sugud Ina Emilia Sandakan Charles Lajinon Dato Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modoit Maris Marudin Magawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pita M.M. Sok Josh Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Nuntad Tambunan Gasi Joachim Kubot Florita Kinaji Ipatrisya Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Inggam Satu Romensanan Tambalot Sabah BFM FBM Nagi Makikinang Radio Kalasanan Datang Lidas Ngay Terimo Hamiya Nagi DJ Konsiko Boros Dusun No Sonong Kapio Isa Nhiti Pemagunan Kada Jose Patilo Konsiko Jose Patilo Baham iti pangilaan dot kayuan tawan mentok pagunta kon suab kaduna padam limo tulan ko siam 2000 duna padam menom tulan tadaw ko limo dong ko saban ribu tangus meninggaro did pira-pira kayanan itisan dot arhat dan sedapon tangus meninggaro did pira-pira kayanan om dong atuang rumah samid pira-pira kayanan Babas sa sagit, doon hapo dam 2 darja Celsius sa babas talaso, tonon hapo dam 4 darja Celsius. Kamisa na ang tatuang Jacqueline. Mm-hmm. Kinanghat ako sining diti bunga kinabalo man tadi Umar Gurisan.

Bam kinong hon ko sinding id boros tatana ombo onggoy lugu tatana man tadi apiang sausun. Kaya kasalimpahan boros dusun sa Bav FM sanong kapiang.

Maikad na pangakan ka kain tutunan na tomod ngay sa pagitanan dat kain tutunan datan sabagid magigian Malaysia. Maikad papasanang dat agumuh at uansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na dah kakunan kain tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akan ka Irina, kasagaan daw bayan na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiatif ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maikad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung araga maikad no, teka aw mila man intangay nga insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad araga maikad no, atagak teka haro kaundalihan dat maklumat lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi, poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Pasiko ang isan pa. Maham patilambusan kun palambus pasan mantad di Florida Kinajil. Shalom di Jalpi. Kabisanan tatuang kung madiam tinsanan makikinawa sa BFM boros di sunosunong kapiyo. Sumuli ako pasan di Florence Boyjol, Helen Yong, Dolores Asing, Ivy Munang, Lucia Bibi, Ducidoyo, Joseph Patilo, Marius Morodi, Mingam Satur, Adila Devanson, Amelia Gom. Ang kampay nagisantab ako kunarait, kunagi alihuan, DJ tatuang bayna, mayampay pasan. Nuno kabar kayo, alansan na lidaster mo om tabi pibasan kumara kay tensanan kataluadan kadaw kataluadan lagi Omi Triska Triska only DJ Maiga doh palambus pason kuma di boys ko hello kaiduan i Sitina om Jasmani nuno kabar do kayo kadaw kalansanan da pen rongo yo da radio Triska Baiso papasan manta di Narumbay Pitahig Kampung Mantay Lang Tenem kabisanan tatuang tadaw kapat kumada DJ kumanay tambalut Sabah VFM Yagal di Lucidoyo Jose Patilu Maria Johan Abdul Malik Bridget Samuel Abdul oh Indua Abdul Malik Julita Magret Rosni Gosi di Misatur Bagang Sage Lucia Tati Bibi Adila Nini Payung Inggam Satur Mania Gansing alias MM Suk Am susuai po hit out na right tuang bayna siyo tuan naru pinasurat ko tip ipabasan mentadok kung sikaw DJ ka di Narumbay Pita kung sikaw naging kumada Narumbay Pita om pati lambus ka na kinang hot ako sinding diti arayo mantad di Clarice John Mata sutonan piupusan na piginawaan di Jimmy Choo

Kailo ka na ko. Papataam tekad mo ng kiyad dot pipiaraon it kawawayon dot milad asindualan. Arwalan tekad ang garit na pong at isa kasalaan edi seribad akta kebajikan haiwan 2,005 it miladan daon hatus 1,000 ringgit teka pajilan au kalabit kalutaon teka gadua-dua dila.

0: Kaguli ko agum yung PDHL, Pira Pilipino, si kasalimbahan tako kasalimbahan, bros dusun, dito sonong kopyo. Abaham pasan pati lang busti yung balay tako makinang ho, no ka daw.
1: Hi, DJ Rafael, sama ka tuong, ano ka ba? Yo, FFL, speaker. Mama masan ako kung makambalutan, nagaling si Doyo, Emily Agong, Abdul Malik, Adong. Ang Aysa na nila, it, ako nang orita, gusto ko na pala, abis, alay na ko na, ano ka pamasan na pasan nga, konti ko na pala, di pasan-pasan ni kayo, kaya kambalutan ng harap na ito sa lang sa, ang taon nito ko na pangay kayo. Mabiri na DJ, konti ko.
0: Musiko kan si Kel. Pinapatan na pasan to tuwang bayna. Baham harap pa pasan mantan tambalut. Mega laiso na pasan na korikot. Nga balay kumuntang hit. Hit FB. Haro na gitit. Pendengar setia kati. Hiteri Gabil. Merian nga hiti po. I Charles Loginon. Saya po. Hiti FB nga megala sapo-sapo dito tuwang bayna.

Tambalut ko na ba di jam ko hapo na misa limo na hapo na mapat minit narikot na di timpuh dat magi tatangkiad na tatuang pa na Aw mantok na kayo na taliban na pason aw na reta na ngaran aw na tumbaya sining pinakyano kada ko kaos kada ko korologo da may ambalut Ponsiko nagi kumaten sa nanto nakarikat kasari dat siyam na hapodam 2.6 kaya like na timong amharan na pa yung kapod nila nga karikat pa nahatus kaya kanta baham sinding tahuri na po na kung niko nga tupus ko manta di Ben Simon Bukag siyo nung harhogaso din nakadala Kalasanan dot kano to kod kapiro ba ano yung kapiro mo to kay kawago dot itimpun to bontal diti nung isa kasimbanon tado tatuang tado ko nam na kapiro ba to kay kawago manta nila hinaw ko pa damo to pinay sunong karapan sunong kapasikan kalasanan dot ano na po hot buruan to kod suwab ano to kod potus lidas-lidas to kod tensanan Isa mo kapiro ba kawago? Habarkatan to ko na dah. Dot minamangon. Na po o pustimpo. Mantan doho LP Rapiel Pinos. Bye-bye.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos to sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

0: Ay, Ming, may palahisay na't karita, no? Adi, kasuang hiilas ng papi. Orumot at tulundat suay sumuang bo?
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Mahan ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Orumot at tulundat suay dat mongkap na uban na't karita bo? Antok, pakawago karita, no? Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita, no? Teka, agahita.
1: Eh, kailabay la di mong kap datang nga banda karita. Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaho di sa mpapingila. Araha ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Eh, maham, tumano na pa di kaming. Kumanggaw ko na ba daddy dat aratulon tuma matuman yung kapete karita, no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasanang ating paking karita, no? Ako nga, alayin ba?
1: Pangay ko pa.

0: 5 na minute sa kadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Amis na sila makituam. Aul na kanon tumon na longon. Aul lupa amis no.
1: Mamis, kalindu mo no na baguan mo no yo.
0: Hihi, yawam, mamaraliran.
1: Ah, monsoy pinakarat toko. Kalo lilianin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mura kanon.
0: Iyaw kawan do.

0: Opo, ikaw naging mambasa ali, no?
1: Koy ho, ko naging ko ni anang anto ko mambasa.
0: Isyaw diti, nanwanan, nani. Bahin no diti, timpo ay ti. Sabi-abi ka pa ihanin, pampatuntu na to ko. Todo, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa yung susuway nga kiva, abal nga kakal pa yung bago.
1: Ako o himoni no, mambasa nga kiva nagikavos yan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kayo ka nagikoni nung nindaman mintong the screen, may gadyaw din no. Paghuhuy, aw mamaguno sa min mato, nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na boss ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga. Kaguguhi kumantad po kikitanan bu.
1: Isyaw diti. Ano buk minahin no? Kabasaw zo pa hide.

lahan umivad o timpon o tanak ay suang nakulita. Podakoton o swat, kapaingatan, toy kapayhan, iti kiton tatangob, idswang nakulita. Potong daon o tuni itelefon, muntok poposaw diaw, kokomoy kozuvo, toy kinaisanon, itimpo di, itnombo itanakno. Tumonong ang palisaon, itsabya vihivang ikonon, paguhuy minsud ko, mantad di kulita no. Posovon imimintamong o mangingya, do papayho diaw, nung saupoma, do ay no itanak, do yoid amin panamangan tanak, toy itsikul. Povihion o kakamot kikuno, miyaga do beg, toy juli, toy telepon piovitovit, idovitikon, toy ko idos di tanak. Posovon, toy payho no, isabo, toy sansabo no, toy ko isinu no, nung sakyo do sumovohi diaw, do papatod di tanak. Tanak tokow, tanggungan tokong.

Panisan peps mian na po, nga panisan, kahidasan, muntok mamalisa, sel ngavi, idpun pagaganakan, cervix. Ino, muntok kapangihan, timpunon, kay katan sel ngavi pra bato, toy sel ngavi bato, idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato, Malaysia. Bato pun pagaganakan na po, nga idpihatan, opot bato, inayhan, id Malaysia, miyampay, id ningkokoton ko tu. Panisan pep smear, mositi papanaon do savyavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodom himoton. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himominit no. Sokyo nung normal, pakionwon ko do papanaw panisan pep smear tohuton insan. Nga sokyo nung tangazan panisan au normal, pakionwon do papapanaw pumulisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansondi om pakinakan, papapanaw no panisan pep smear.

papansol kapag anuan gula, tumanak inovinakas tasikap, iohan kahusong letinan toko, nga kohabigula, kapanak kapahingkangan, miyaga o misabu, hypotensya, kohabi pinagatinan, om keris nipon. Kano toko mangingkuang kapahingkangan nga viriti, miyampay papapanaw tu hang, papagontob, paganuan gula, miyagado, gumuan mong inum vaig toy mineral, kinaman mamaguno son sikang tonini montok gula, susupakat, susukrima omis, doy tikid san sangkil tinumon. Kuangon mga kan itong omis. Ivado mga kan tong omis, paguhuhi makan, om paguhuhi modok. Ahanan itakanon kopongo makan, miyampay tufauva. Ivado takanon ikihongot do gula. Pihiono takanon kitanda o sibo gula teko aiso gula. Kuangon pagunuan gula. Kosuzufo kaposison tamoy mo o hidas.

kalatya gakod toko po ang pusta daw. O mamugus gakod sondi, kapapatonong o kapanakaday manonduhi kahigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas masol, papaymbuhay tapyumanan o sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

Tapi nek kami kepivasian dong suvab, tapi kebebasan shalom kumari di setain senan dong suvab tadau ko himo ditiko depong pram himo de buhan ditiko sizam. Amhan sana his ginapa da tapi nek kami yang paito hu hozo mini susut intim puditi. Ozo man tadi Sara Agustin na itando pinuobo. Vonod piyam bhotan kadi Francis Joannis. Om yupu sa gigisom kadi Jenny Jalindan. Muntok pa yan na jam ko ng purum tahu minute na di. Dodo ng usupabid po gundo tako. Yeah, insan pa ako tabinay ko nga bi. Misomo tako da it sa Bavi FM. Pangan kada sando ng usupabid iti. Omid kahansanan. Do tako no po nga. Hansan do ridas tumoy mo abasi tumoy mo o kapapanay o nuno po ikukwa maon toko tanaw diti kada toko hibay da tumoy mo manok tahuod gumakinaingan to non one bago toko kasibatan do mintong do kada baon dahil pamagunan toko teko kakal do kopi man do posizon tarabay no pao toko ayhan do tarabay subab pengkua dati kani ingko po nga kakal mo mua boh dahil pamagunan tadi ho na tumoy mo toko manok tahuod gumakinaingan. Ang mga matapinay nga vila itindahanan na babay na riti idpaugadan na mga kalaja teka papatad tanak mga isiku teka kiwara ti bokon pauhian naging mantad kalaja ang bagaw nihan pakalaja shif kamay di kopi basen ko kumari di sa tayin sanan ang katawahan to tamoy mumiang pairagay mantad pa di jam kapatong pad minit do min susubab id kasuhimbahan bukas kadazan kumari ti asusumiku nga vila ang maso dating pakinangoli di itim puriti mazaid kung napo ko masayad video nga masayad television patoy ikabasakin naman masayad RTM click kabasan na ikinangon masayad estro bahuto ISO kapi basayan ko kumade dezo iso sumikul kong abi ang pinggisam na kozo do sumikul pinggisam na kozo do balajal to ISO panungkus tumuhayin kumade toko nga ihon na sinikulan na toko so ngayon do ko himpantay toko so ngayon do ko bu toko id so sinikulan toko nga sa toko sandi iyon sikaw sa toko sandi iyon sanang ginabo kamay di sa tako sandi ka nupo po si ko na mohoing dot ko dati ka na tumihambus mohi sa ginabo miyan pa makinang hozo di Leonard Lijaym Ijim ay tando tando dogo tumuhud so tanan hozo di Marta Ginun ay tando pun pitang kisadan hozo Petrus onggo hozo di Petrus onggo ay tando naga sakot totomaw opongopoto tahu hozo di ti tutulus miyan pa ko dogo dahi da abal id pogun do jam ko 6 to 10 minutes do mo suwab.

0: Tapi naik kong abing kanu zaman tadi Humphrey J. Swimin etan do kapahangad id ginabo om pugih do hozo din ako ang utaw hozo etan tinaw to kadazan mantad mababos nga vi id Sabah VFM. Tapi na jam ko nam himong param isa mandi minute na di daw dong sa babit paun utaw to tumod panamot mahis sa ginabo tapi naik kong abing tu kibaw di tiyadu po kapayhan so ang hamin pahumbuson ko kumadaid diazu.
1: Kasahimbaan bos kadazan, manak diazu kapoyhan.

đấu đi ta đâu có nếp ta đâu có apat có vòng phần apat tờ vô hàn đi tí có xì giám đã đầy hợp ít hàm in phong sapan Queen Elizabeth Duvo có ta kena balu mantan na dakayaran di ti do manu di papayho paganakan sungkani paganakan lo jinggun id nombo na pangabi izi ho am santap to pinay walis som kinuubangan naging abi dahit sadu teka id samok ako po dinihan sa ngin hasokon o tinan dito ang tiyagak Mariana Torina Poilis at mandat po di kay katan di ho santap pinay ho may do tayo nasan ko sa diyazu sugat hoku payan song hamin ko paguhu na paditing na bitagay mantad di Jackson Jekanis Poilis da mantad kampung Bantayan Inanam pinapay ho da mini do pagun i Mariana Torina Poilis di jam ka padam duvo is a minute tanga daw di taraw konep ko do pong padam apat do buhan di tiko si jam da day ho i dahamin pong sapan Queen Elizabeth duvo kota kinabalu mantan na dokayaran diti do manu di papayho paganakan sungkani paganakan lojinggun id nombo na pangabi izyeho am santap tapin ay walisam kinovangan naging abi daid sadu tayko id samok ako pa dinihan sangin hasokon at tinan ditong tiyagak Mariana Torina Poilis tu mandat po di kaikatan diho santap pinayho.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Loko tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko po ni puan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ino beng?
0: Mokyan niya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka mokyan kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito tovi kang ko. To, ako on do minumbul account ko.
1: Vasi na nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. No koutang ko da kad credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.
2: Panisan peps niya na po nga panisan kahidasan montok mamalisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok ko pangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanut Institute Bato Malaysia bato pun pagaganakan na po nga idpihatan opot bato inayhan id Malaysia niyampay id ningkokoton kotu. Panisan pep smear, mositi papanaon do savyavi konduan i nasavo i kiumul duvongopod gisom onom ngopodom himoton. Panisan diti au kampay ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu panisan diti na po nga himominit no. Sokyo nung normal, okyonwon ko do papanaon panisan pep smear tahuton insan. Nga sokyo nung tangasan panisan au normal, pakyonon do papapanaw pumulisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansan di om pagkinakan, papapanaw no panisan pep smear.

Tapi nak kami kan hozo manta di Betty Iling ay tando so piso no da zito. Jadi manta pa yan bay na jam ko tu ona minute na di no da ng survivability pag na tro ay kata pa na jam ko tu tahu ng 4 minute daw ng survivability. Mega ta may mura tikit tara ko imuriti iti abab zan hozo ha hay te ko hozo song ko tu. Jadi pag hay kata timpo di na ito binay ko ngawi. Kiba di ta ka payahan ko kumoy i abab zan kanjul untuk tadaw subab. Kau dapat pada enam dua handi tiko sizam. Itu nampung a ozvon do upis bela jalan uvang pinampang do papanjul itu carnival bela jalan madani tahun 2006 do upis bela jalan uvang pinampang do mentar jam kohimo do minso sebab isam jam kohimo do minso sedap ikanjul leh id SMK Petagas. Sekian ungkapan pewatan di suku kami di tiko pasako muat di Zandi Gladys Yap. Isa sida punagi panakadai upisol bala jalan uvang bogizan paguhudan sikul inumbul aisa isa tahu wahu tu apat isa tu wahu aisa aisa isa tahu wahu tu apat isa tu wahu aisa izandi Gladys Yap. Namot ina to binay ko nga bido ontok tadaw suvab suvab suvabi no kamuzon ko do ontok ko dovong podam tu do vuhan kasi zan kivaw di tiaba bazan manahuwad za do PPVM nagi kapabahizan rahmah mapanaw madani iti na po nga ponjulon do ontok tadaw minggu ko dovong podam tu do vuhan kasi zan ada jam ko si jam do ngosubab gisam jam ko tahu do min sesedap dai ha id hintun to gumuguno vista mininto pinampang tadi on tapi naik ko ngavi kanu so ko dungo to ko iti kempen menohuot za do PPVM mempe sakadai di tibo gizan ponimungan za hamipong sapan Queen Elizabeth Duvo kumal isayin pa to ko i kapasal menohuot za nga ngay no menohuot za montok menakadai do kini upon the survey to hun to nung in po za to kodi nga vokon i iso back za to kodi o gumu ko gunaan din no kapanakaday do pipio kini upon bo pipio to hun to it bo gizan za nga o gumu nagi ako na po ko i za topwak i za tagang kiba nagi za topwak kiba nagi ano nga di o gumu no dari hono panahuad na za may isa na patako ikan do panahuad za montok manakaday do tinumungan i mamaguna kozo.

Misa pokopehan itu pinaiko ngapi ko komo iti kalamazan tanglung do pinampang iti no pang ozuvon do untuk iti no pang ozuvon do upis hongkod kotainan paliman pi iso tu apat pinampang panjul iti do kalamazan tanglung pinampang do pang ibu dumpo dumpo enam i kanjul do antak taraw suwab om tara minggu ko dumpo dumpo enam om nagi ko dumpo dumpo tu do puhan iti ko sizam iya e dua van square pinampang mata jam ka vahu do ngo suwab kisam jam ko sizam do ngo sodop ogu mua babzan i ponjulon diti dari ikot no ikot no mentok pasindak pavagu do kalamazan tanglung diti piso somo iti nupo kalamazan ngapa yung magunan di Datu Iwan Benedik. Dari itu pinaikong kami kano mo kinangaw hozo teko mohis ko bago ginabo miyampay hozo di Rotman Buntar ay tando iumon ko pasyan su tanon hozo pinampatan di Clarice Panul miyampay di Evelyn Ibin ay tando piondom ondom ku izyaw om hozo pinampatan di Malisa Galus Elizabeth Liadu om nagi Flora Sitili ay tando tomoy mo koid kandamansa

0: Sebenarnya kami kan ada zaman tadi William Justin tadi saya tanda tanong do nuhu kina balu ang paguhi do hozo di no ko toko hozo man tadi Catherine Benedict ay tanda gumuhi lahan pa intunod. Mantak pa yan na jam ko 2 taho ng 4 minit do do ng sabit pog na toko o megatamay mo tikin tada ko himaliti iti no hababasan hozo hahay te ko hozo song ko taon.
1: Pakinono ko sa imban, boss kadasan.
2: Pakinangaw na, dahil sa usang kataon.

Tebasan sa tebene ko ngavi ogumui anangan makinohod ti hozo hahay te ko hozo song ko taun do timpu i posohimbon dati kita daw ko himo diti dadi paguhoy do makinohod ko hozo hahay te ko hozo song ko taun mike fancy bato pahubos diti iso nakapayhan kon ka iisa na give up o pipi kapayhan nga man pahit ga pahubos o kapayhan kon ni nabaganihan kibara tito pinay do mot nabaganihan kibara ti atag teko kibaw do palanda tadaw suwab no bonihaan dadi ko po nga monto kapayhan ito binay ko nga vi iti ga teko bontugan ga bontugan do charta lagu artis Sabah timpu ko po namonom ponjulan iti do untuk tadaw suwab ko namo po namonom nabuhan iti ko si Zam tadaw ko onom iko timpu na jam kapaw tahong 4 minit do suwab deho id auditorium kaupisan kebudayaan kaupisan kobasanan kesenian Pogun Sabah teko idbos nung pada supaya nga auditorium jabatan kebudayaan dan kesenian negara Pogun Sabah tadi kapasa ko nagi tumanud do ababazan diti teko iti bontugan ga bontugan carta hozo huhumazo ngabi Sabah do maza miti hombus id Radio Sabah FM Facebook sa do bogizan hiburan o music om nagi mazaid RTM click. Dadi iti no po ababazan nga novit point bida do kapalintan Pogun Sabah. Om bay no kanong makinangod ako ababazan hozo hahay teko hozo sang kataon miyang pa makinangod ako hozo kapaguhu e ababazan diti hozo mantadi Island Mojilik ay tando ka andaman din nakatahib. So, tanon hazo di Chenlin, tenfok ay tando doi dogo kinokousan na ipiku iziaw ka di datu Pat Michael om hazo di ay bibakansing binon ku bain. Apat hazo misusut, ida babazan hazo ha hai teko hazo song kotoon diti.

Tapi dia kau pingkan hosa manta di Julin Anthony ay tanda bahik no dari dego kuma i kata tanda makin orang di Sabah BFM saya man bos kada sandung sebab tada ko hi mo di tim kata mai mo do tada bai no itim pu di ti nga kangan Yesu di ti hosa ha hai te ko hosa song ko tahun muzu to kada te hosa sumusut i da bab zan di ti no beginehan tembazan so ogumu kosam kino di ti hosa ha hai te ko hosa song ko tahun am ke babokon Mizuki suka kod maso menginum do kopi. Dari ingkop nga ko kumain na menginum kopi te ko masa makan timpu di ti nga mikata mai mo kuangon na inamis.

gumuhi sa sida tay kay sida diti do mingingis kumadi dia kumidum ba kumazan ko aha ingka tadi ko pa kada kita mahozo di Lovina Mindong ay tando aka ada izikoy ada zikoy hi ivai mahozo di pitali dadun gundo hing pitali dadun ay tando kinantakan do au hivan luo di tiginaba ko kadi Rita Juining nagi hozo di Alfonso Tindahal ay tando sa pindikaw dahil hintun.

pipisan ko mga tapinay nga kita tanod magkina ko dito sa Bavi FM sa iman boss kada saan pangan kada saan mga sabab tada ko himo dito ikan pong pram himo na buhan dito ikan si samom timpo bay na mga pagkada ko Stephanie Chapalin jati teka dito step teka SJJ na mga do mahis takaw mga pay hozo nga pihahay teko hozo song kotaon Dadi muzu toko di teh hozo hahai teko hozo song kataun do sumsut di teh hozo mentari ko rato tu ya itan do kaginavan ku diau sutanan hozo di Vincent Jubilee ya itan do kakal ko doid ginapo hozo di esita ya itan ondo monzo idnipi ingkan lagi hozo mentari Victor Sikwat ya itan do dan di aun na poduli